0: ngecom dewenda toga kunengeria Vibuaro FM gangani kuwechi wechi wechi
1: wechi togeka kampeni veka undu twaugaga Health Insurance ni gachokwa magana mathatu ni chokwa magana mathatu andu amavate kuriva insurance kama vie maguru
2: Mothikiriria kiringoro gitibotanaga na ciro ciragwa na wenge riu gutina mevinga ringi ni tuthima kanini na kanene karito na kabuthu gatungu na gaceke no anginya tugakinyithia ratiri
3: na mwirire ni mami wenyu no cio wacurie goti kwanyu kwoneke baba wenyu no riku
2: na tondu kiurie gitiobanagirwa Mothikiriria utetia ngwe gwaku ni kambeni kana ni kambeni wathura na wonaga tona mutongoria wa gutongoria kana ni muteti wa guteta guguo bua thirikari na ere no thirikari ni njama ya thirikari ciago gukinyiriria ria kirithwe mweri ucice kana urire
4: ndio barabara itoke Mandera ikuje Ramo ikuje Gari ikuje Elwak
5: sijaona mtu muongo kama ivile Ruto huyu mtu anakudanganya na amekuangalia
2: Watukinyithia ratiri tuigiriria undu kwundu kindu gwa kindu wanjumaine ya kiumia kuma thaa igiri nginya thaa ithatu ciakira ukwamba wi Mwaro FM ino ni ratiri mbuto ya njorua cia mohoro na timu ya gutua mwathi me ndundu ya gukura na ibange na ndarati tutigace gwacithua ngurua tugiciragia ni thio
6: gavana atuambie kwa nini Embu inakuwa rank the last
2: iyatu sitandane.

0: Oro imwagwa mwaguma mushere munene wa Nairobi. Dhaidano ibetogetie ndagika inya. Rietore kwa ninjaru. KK. Dhayo, dhayo. Mothikiririo le wa vatashono.
1: Ogumekikete niguo turakwivurira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM niguo kwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro Ne dhari ya gutonya dhokori Tumenya uria wendia na uguli radhi na mbele dhokori sieto Mitambori ya Wimuaro FM
0: Mwadhikire rio kiagira ne muevo kwa kwa dole shumando tukana kavakara Ega tutonya dhokori rene kutumenya ura dhoko iradhi na mbele na Netudhie korea wondire ya vuroli Kisikori mbunge kia mbele ya goro nene kauntia embu Dhokori we shiara Oyo ne Wilson Mogo
2: Onde yare njumaine nere ya nidhoko ye shiara kisigore kia umbunge kia mbire guru Tukorwe tukeroria logora waindo Tukiambiria na logora waindo Olea tukiambia na ngombe Varia tumorito nini tukiambiria gata katerega siringi ngiri mirongo iri Kodhingija siringi ngiri mirongo iri na inyanya Turegwa na tuyo torito kuambiria gata katerega siringi ngiri mirongo iri na igiri Kodhingija siringi ngiri mirongo edato Mori sionene wa gata katere negatega siringi ngiri mirongo ena Kodhingija siringi ngiri mirongo etano Na yomego mare gata katerega siringi ngiri mirongo edato na idhano Kodhingija siringi ngiri mirongo ena na idhano Na siondegwa iri anene viyoare kwa mbithia siringi ngiri mirongo etandatu Kodhingija siringi ngiri eganarimwe Dogora uwa ngondu na govyana tau Ngondu wale gata katerega siringi ngiri idhato na magana matano Kodhingija siringi ngiri ekomi na inya Uwane koringana na onene wangondu na siombori Tuori yare kambiria siringi ngiri idhato na magana manana Kodhingija siringi ngiri inya na magana matano Na siose nene wakata kateri yare kodhingija siringi ngiri idhato Tenge iri anene are kuambiria siringi ngiri ekomi kodhingija siringi ngiri ekomi na idhato Ndokora wangu kona guo Are kuambiria siringi magana mairi mamirongo etano kodhingija siringi ngiri emwe na magana mana Uwene koringana no neno wangu ko Medhari ya tigo ya Wimuaro FM bitakuwa Wilson Mogo.
0: Angwe, dine weze mwana mwaro era kwa nenda. Tutitura kani kwetulie, no turisha kani kwetutole. Nena kanyira murango adoko, rietura kwa nenjaru. KK.
1: Tualitia kuma dhokoli, eni kumenya uria wendina uguli radhi nambere. Mitambori ya Wimuaro FM.

0: Na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtuonia mathinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩ rĩrĩ mũthikĩrĩria ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atũrathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere warĩngĩ.

0: wa muthenya wakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthema kimwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwega ne

Yes, na izi ni izi jonjo kabisa itakuwereka dona nsona ndagi kama dhikire ni mirongo ili na idhano after. Yes, yeva ndamu dhikire madhamadha ikumi na emoe. Na izi ni izi kubana temo enosinga kurongevuka yezi kivuwa gia kumudhikire ni kira kutuali vya vismata yezi varavonde.